Sicari, Keta Bakunia. May be, explica ba niya, surat tahang ne, importante tebes bao. Tiyak maluk sira, tala senti ita niya programa to na niya rohang. May be, ita seha suru malu fali, iya semana oin, ya programa ni behanesa, noho topiku ni be diferente. No ikus, ita setaka ita niya programa, ho mujika furakida ho titulu, Twinkle Twinkle Little Star. Ciao!

Malu kung ano yung sira, pamutok palihohaw na ima, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantol. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imiut. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwete niya programa, tuirmay ita barona lay, mujika furakida ho titulo haridame.

0: ang batasin na paling kalang nila, amihetan ruwa, katuluhan sa nila. Lalo ba rin iha, 91 to 2010, sa ibara. Agora nila iha. Semana ito mo sa ebita ba, mas lahetan na na. Ulog na bara, ngayon sa kalang nila sa ina, ruwa, tuluhan sa nila, sa agora. 91 to 2010 na bara, may kalkala si Rasta, sa agora lang. Kalestraga ho tuwa na mo. Meno sa na. Ngayon sa ita ba, mas lahetan na na. Fatin na ito, sita lahetan na na.
1: Além de né, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha família sempre consumo leno tolo, rona ang leno, mas itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira man sa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
1: Dia Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idanem, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilum e Adeus.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.